0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: TPP-FM's WPK.
1: TPP-FM's WPK.
0: Himig ng pag-ibig.
1: Himig ng pag-ibig.
2: Kuy, alipin mo kahit hindi batid.
0: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
2: Magsasawa, hindi magbabago.
0: TPP-FM's WPK.
1: TPP-FM's WPK.
0: Himig ng pag-ibig.

0: ni Ibig,
1: Inibig,
0: Nagkaibigan at Iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.
2: Bilang pangako mo nung muna.
3: TPPFM's WPK.
0: Himig ng

0: Guapa Kels, malaki dyan.
1: Narito na ang haruta ng bayan, si Bobby V, ang haruta de fruta sa TPP-FM-WPK. Guapa Kels, bala kayo dyan! Guapa!

Yung sa Bicol, eh pareho din sa Bisaya, no? Kuyog. Eh paano naman yung kinuyog? Kinuyog, dinomog, nilamutak, ginamos. Oy, teka, sandali, we're saying hello to Leng. Andiyo ba si Leng? Leng, ano lamang? Also, we're saying hello to Jojo. Gusto kita.

Gino mo sana, ang tawag sa amin yan, nilamutak. Tama ba? Okay, nagsabi naman, may nagsabi dito sa amin, nilupak. Ayun, nilupak. Ang tawag sa amin yan, minukmuk. Ayan, it's either saging na saba or kamoteng gahoy or balinghoy. Ayan. Ayan naman itong bayukbok. Warang pangit pakinggan ito. Ayaw ko nang ulitin. Mahirap umulit eh. Mamasarapan. Hey, we're saying hello to Nonky. Masakit na yung ulo niya eh. Hindi bale. Itulog mo na lang yan. Gabi na kasi, hindi mo na pwede ipabunot. I got a song coming from Rosel Nava right now. Three more to go for 10 o'clock in the evening. This is TPPFM's WPK, Himig ng Pag-ibig. Mahaba pa ba ng intro na to? Pwede pa siguro akong magsalita. Ay hindi, eto na.

0: 6 minutes after 10 o'clock in the evening. Mukhang nagugutom itong mga kausap ko dito sa isang GC. Puro ka kanin yung pinag-uusapan, pinagkikwentuhan. Ano yung kanina? Yung ginamus. Yung ginamus daw. O nilamutak. May minokmok. Or niyupak. Tapos yung isa pa, ang pangit pakinggan. Meron daw ito. Gusto din daw niya ng palitaw. Meron ding pasulbot. Yan. Yung mga kakanin eh. Usually, made from, ano yan? Yung malagkit na bigas, no? Na giniling. Parang yung suman. Di ba? Malagkit din yun. Or ibos. Or, eh. May kumukon. Eh, ano naman yung iniwan? Yung iniwan na masarap. Yan. Ano ba yung iniwan na masarap? Yung kinain ng iba.
1: Sa isip

Song from Sarah Geronimo and song called Kung Ako Na Lang Sana. Kung ako na lang sana di ngayon eh hindi ka na single. Baka tayo pa rin next. 23 minutes after 10.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: Pakihimig ng pag-ibig from the station that brings out Pinoy pride around the world, WPK. Wabakels, bahala kayo dyan!

Ano, naghihintay ka pa rin? Mag-move on ka na. Hanap ka ng iba. 35 minutes after 10 o'clock the evening. Oy, teka sandali. Hindi pa tapos yung kwentuhan doon sa kabilang GC. Yung puro ko kanina ang pinagkukwentuhan. Here's Kula Desma.

0: Minsan kasi, hindi mo alam kung kailan pa uli darating ang pagkakataon. Kung mahal mo, sabihin mo. Hindi mo kailangang maghintay ng perfect moment. Kasi minsan, ngayon na yung moment na yun. Baka isang high lang ang simula ng forever. So go ahead, take the chance, say the words. Baka ito na ang simula ng isang magandang kwento mo.
1: Himig ng Pag-ibig, from the station that brings out Pinoy pride around the world, WPK. Wapakels, bahala kayo dyan!

Kung may nagmamahal na daw sa'yo, eh kung wala, eh ibibigay daw ang lahat. Nax! Maniwala ka! Palagay ko konti na lang ibibigay sa'yo kasi yung iba na ipamigay na. So ang tawag dun yung tira-tira. Yan! 48 minutes after 10 o'clock the evening, right here on TPPFM's WPK. Ano naman ito pinagkikwentohan sa kabila tungkol naman sa sweetness? Kung sweet daw ako, ay ko hindi. Hindi lang sweet.

Dito ka lang, huwag ka pupunta ko saan saan. Baka may makapulot sa'yo eh. Para ka kasing guting. Guting na maamo, Nax. O may nagsasabi dito, may nagtatanong dito, ano yun? Di ko narinig yung last part ng sagot na if sweet ka. Di lang daw sweet, mabango din. Yan. Gusto mo maamoy? Liga, lapit ka. 8 more minutes before 11. 10 yung masasabi ko eh. 11 pala.

0: live somewhere in the world to yours. This is WPK.
1: Ito ang WPK.
0: Wapakels. Malaki dyan.
2: Himi ng pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibokin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo. Himi ng pag-ibig.
3: Papi V, I love you.
2: Himi ng pag-ibig.
4: Kasama ang tirador ng totoong Bobby V.
5: Ang hilig magpaibig. Wapakels, bahala kayo dyan.

tahimik ng pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon, muling patitibukin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pala. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.

At para sa lahat po ng nakaantabay sa aking ipagtatapat, Nax! Iba yung ipagtatapat sa itatapat, ha? Makamak ko na isipin nyo. Teka, sandali. Ano kayong sasabihin ko? Limutan ko tuloy. Hindi. Posibleng ito na po yung last airing ng TPPFM's WPK, Himig ng Pag-ibig. Yun. Lungkot eh, no? Tagal pa naman nating naghihimig ng pag-ibig tapos ngayon last airing na. But anyway, the good news is ililipat lang natin ang oras. Ay, hindi. Ililipat lang natin ang araw or gabi. Ano ba yun? Araw o gabi? Okay, ililipat lang natin ang ng araw ng airing ng Himig ng Pag-ibig. So, posibleng gagawin po natin na Friday na yung Himig ng Pag-ibig. So, kung wala po kayong mga kadate ng Friday, di pwede nyo maging kadate every Friday para sa Himig ng Pag-ibig. So, next time, kung babantayin nyo every Monday yung Himig ng Pag-ibig, wala na po. Palagay ko, ito na yung last airing natin ng Himig ng Pag-ibig every Monday. So, let's move on with more music. Yun yung pagtatapat ko para lang hindi nyo makakalimutan na ang Himig ng Pag-ibig ay hindi na Monday, magiging Friday na po. Same time, 9 o'clock the evening all the way to 12 midnight. I get a sign coming from Geneva Cruz right now. 25 minutes after 11 and a song called

0: dami namang kinabahan. Lilipat lang ng time slot. Oh, hindi, same time pala. Lilipat lang ng araw. Yung himig ng pag-ibig. Sa mamaya ng hondi, magpapaalam na tayo sa himig ng pag-ibig. Monday edition. Naks! Magiging ng Friday edition. Para may ka-date na mga ngayon every Friday. 29 minutes after 11 o'clock. Evening.
1: This is TPPFM's WPK. Wapakels. Bala kayo dyan. Ito ang WPK. Best music. All OBM.
2: Himig ng pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pala. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo. Himig ng pag-ibig.

nagduduldulan ko na yung sarili ko. Hoy, ako na to. Kunin mo na ako. Take me now or you lose me forever. We got 10 more minutes to be heard till midnight. This is TP

Para yan doon sa mga nakikinig na kinikilig. Oy, teka sandali. Papaalam na tayo sa TPPFM WPK. Pero yung himing ng pag-ibig, lilipat natin ng Friday. Lilipat na din natin ng bahay. Lalagay natin sa TPPFM. So TPPFM, all OPM Friday, himing ng pag-ibig from 9 o'clock the evening all the way to 12 midnight. So hanggang sa muli sa lahat ng tumangkilig ng TPPFM's WPK, maraming salamat po. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! Kampai! Again, maraming salamat po.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usap at mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.